0: and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan, The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War, The Capital News.
1: Magandang araw po sa mayanang Mindoreño at mabuhay, mahal, tana! Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division, ito po ang The Capital News.

sa ulo po ng ating mga mahalagang balita. FPJ Youth sa Lalawigan binisita ni Kong Brian Paul Yamansares. Basic Life Support or BLS Training isinagawa. Brigada Eskwela 2026 aarangkada na sa Oriental Mindoro. MOA signing para sa GIP ZIP pinaghahandaan na. Mangyan Inter-Municipal Sports Fest 2026 matagumpay na naidaos. At talino at husay ipinamala sa Ginoo at binibining katutubong Mangyan 2026. Sa detalye po ng ating mga mahalagang balita, personal na nakipagkumustahan at nagbigay ng inspirasyon si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Daniel Paul Yamansares sa may 228 miyembro ng FPJ Youth sa Lalawigan ng Oriental Mindoro nitong 26 ng Mayo. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ng kongresista ang patuloy at buong pusong suporta sa mga kabataang Mindoreño na nagsisikap makatapos ang pag-aaral sa kabila ng iba't ibang hamon at pagsubok sa buhay. Inikayat din niya ang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap at maging aktibong katuwang sa pag-unlad ng lipunan. Kasama naman si unang ginanghiyas Govinda Ramos Dolor, inanunsyo ni Governor Bonds Dolor ang nalalapit na paglunsad ng FPJ Desk sa lahat ng pampublikong ospital sa Lalawigan. Layunin itong makapagbigay ng agarang tulong at assistance sa mga mamamayang nangangailangan ng suporta, partikular sa usaping medikal at serbisyong panlipunan. Bukod sa pagbibigay ng mensahe, nagsagawa rin ng consultative meeting kasama ang mga kabataan upang pakinggan at matukoy ang kanilang mga suliranin at pangunahing pangailangan na maaring maihain at matalakay sa Kongreso. Ayon kay Congressman Paul Yamansares, mahalagang mapalakas ang boses ng kabataan upang mas maging bahagi sila ng paghubog ng mga programang makatutugon sa kanilang kinabukasan. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang mga miyembro ng FPJ Youth sa patuloy na suporta, paggabay at malasakit ng kongresista para sa kapakanan at kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Matagumpay namang naisagawa ng pamalang palalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Provincial Health Office ang 2 na Basic Life Support or BLS Training para sa 66 na kawani ng Oriental Mindoro Provincial Hospital at Oriental Mindoro Central District Hospital sa Kapitolyo noong Mayo 28. Bahagi ito ng pinaigting na programa para sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga frontliner at healthcare workers sa Lalawigan at mas mahusay na serbisyong pangkalusugan at kahandaan sa panahon ng emergency. Gayon din, ang tiyaking may sapat na kasanayan, kaalaman at kahandaan ang mga kawani ng pampublikong paggamutan upang maibigay ang mas mabilis, epesyente at dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Oriental Mindoreño na mangangailangan ng kanilang pagseserbisyo. Sa isinagawang BLS training, sumailalim ang mga kalahok sa iba't ibang lecture at hands-on exercises hinggil sa tamang pagtugon sa emergency situations gaya ng cardiac arrest, mga pagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, wastong pagresponde sa pasyenteng nawala ng malay at iba pang mahalagang life-saving procedures na kinakailangan sa loob ng ospital at maging sa komunidad. Matatanda ang lubhang mahalaga ang ganitong uri ng kasanayan para sa frontliners upang higit pang mapataas ang kahandaan ng mga healthcare workers at support staff, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang responde upang makapagligtas ng buhay. Pinangunahan ng gawain ni OMPHOIC Chief of Hospital at PHO2 Dr. Shelo Angela Ann, katuwang ang mga kawani ng Provincial Health Office at mga trained personnel ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO na nagsilbing pangunahing tagapagsana.
Sa patuloy nating balitaan, sa temang bayanihan sa Paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman, nakatakdang ilunsad ng Department of Education Oriental Mindoro Division ang Brigada Eskwela 2026 sa pamagitan ng isang kick-off activity na gaganapin sa Puerto Galera National High School sa darating na ika-isa ng Hunyo. Layunin ng Brigada Eskwela na masiguro ang mas maayos ligtas at handang Paaralan para sa mga mag-aaral sa buong lalawigan sa taong panruan 2026-2027. Pangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Maria Luisa D. Servando, SESO 6. Ang naturang programa, katuwang ang mga guro, magulang, volunteers at iba't ibang ahensya ng pamalagilang paghanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Kabilang sa mga isasagawang gawain ang paglilinis ng campus, pagkukumpuni ng mga silid-aralan at pasilidad, gayon din ang pakikiisa ng komunidad sa iba't ibang volunteer works na makatutulong sa mga paaralan. Ngayong taon, pinili bilang venue nga ang Puerto Galera National High School. Umaasa naman ang DepEd Oriental Mindoro Division sa patuloy na pakikilahok ng publiko at mga stakeholders upang muli ay maging matagumpay ang Brigada Eskwela 2026 at mas mapatatag pa ang diwa ng tuloy-tuloy at sama-samang pagkilos para sa kapakanan ng mga kabataang mag-aaral.

0: Susunod, MOA signing para sa GIBC, pinaghanda na. Mangyan Intermunicipal Sports Fest 2026 matagumpay na naidaos. At talino at husay ipinamalas sa Ginoo at binibining katutubong Mangyan 2026. Ang latang yan sa pagbabalik ng Capital News.
1: Sa tala ng kasaysayan, ang bayan ng Rojas ay bahagi ng bayan ng Mansalay. Noong October 15, 1948, naitatag ito at formal na nahiwalay sa Mansalay bilang isang independent municipality sa bisa ng Executive Order No. 181 ng Noy President Elpidio Quirino na isinunod naman sa pangalan ng dating Pangulong Manuel Acuña Rojas. Pangunahing kinabubuhay ng mga Rojasenyo ay pagsasaka. Sa kasalukuyan, isa ang bayang ito sa namamayagpag sa larangan ng komersyo at iba pang mga mahalagang salik sa patuloy na umuunlad na komunidad sa lalawigan. Tuklasin ang gandang ipinamamalas sa bayan ng Rojas. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: Ang heat stroke ay ang pinakaseryosong sakit dulot ng init. Ito ay nagmumula sa mabilis na pagtaas ng temperatura ng katawan hanggang sa ito ay mag-overheat at tuluyang hindi na makayanang kontrolin ang temperatura. Narito ang mga senyales o sintomas ng pagkakaroon ng heat stroke. Panghihina o hindi komportable, pagsakit ng ulo, mataas na temperatura ng katawan, mabilis ang paghinga, matinding pagkauhaw, pagkabalisa at pagkahilo. Ang mga sumusunod naman ay ang mga paraan kung paano ito maiiwasan. Uminom ng maraming tubig, magsuot ng maluluwag at maaliwalas na damit, limitahan ang paggawa ng mga gawaing nakakapagod sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Kung maaari, huwag lumabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung kailan matindi ang sikat ng araw at magsuot ng malapad na sombrero o payong kung lalabas ng bahay o gusali. Ang mga paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
0: Magandang araw sa ating mga kababayan! Sa pamamagitan ng Provincial Treasurer's Office, ipinababatid po sa inyong lahat ng Real Property Tax Amnesty na nakabase sa Republic Act 12001 na mas kilala sa tawag na RP Vara Law ay hanggang July 5, 2026 na lang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samantalahin habang may oras pa, pumunta na sa Treasurer's Office ng inyong lugar. Hanggang July 5 na lamang po ang amnesting ito. Kaya halika na! Magbayad na ng buwis ng inyong bahay at lupa.
1: Alam mo ba na ang bayan ng Victoria ay may orihinal na pangalan, Barbacolon, na ang ibig sabihin ay a big river? Ang Victoria ay minsan lang naging bahagi ng munisipalidad ng Nauhan hanggang sa ganap na itong naging opisyal na munisipalidad noong 15 na Oktubre taong 1953. Hango din ang pangalan ng bayang ito sa anak ng dating Pangulong Elpidio Quirino na si Victoria Quirino. Bukod pa rito, tinagurian din Fruit Basket of Oriental Mindoro ang bayan ng Victoria at pinagdiriwang Akapakyanan Festival tuwing Oktubre 15 bilang pasasalamat sa masaganang biyaya mula sa Panginoon. Makiisa sa dulot na saya sa bayan ng Victoria. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
3: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
0: Nagbabalik po ang The Capital News. Sa patuloy pong detalye ng ating mga balita, formal nang naisapinal ang kahandaan sa pagitan ng pamalang panalawigan ng Oriental Mindoro at Department of Labor and Employment or DOLE ukol sa nakatakdang pagperma ng Memorandum of Agreement o MOA sa 12 ng Hunyo para sa patuloy na pagpapatupad ng Government Internship Program Zero Illiteracy and Innumeracy Program or GIPZIP para sa mga katutubong mangyan sa lalawigan. Ito'y matapos may sagawa ang pagpupulong sa Kapitolyo noong Mayo 28 ng Provincial Public Employment Service Office na pinangunahan ni PGDH Pepeso Manager Antonio Magnay Jr. at Dole Mimaropa Assistant Regional Director Emerito A. Narag. Katuwang ang iba't ibang individual na kasama sa bumubuo ng Technical Working Group ng Natura Programa. Lalayon itong matulungan ang mga katutubong mangyan na matutong bumasa, sumulat at magbilang sa pamagitan ng mga itatalagang GIP para teachers na magiging tagapagturo sa kanilang mga komunidad. Naturang pagpupulong, tinalakay rin ang mahalagang tungkulin ng mga miyembro ng GIP-ZIP-TWG upang matiyak ang maayos at matagumpay na implementasyon ng programa. Kabilang dito ang usapin sa seguridad, kaligtasan ng mga dadalo at maayos ang daloy ng gawain sa mismong araw ng MOA signing. Dumalo rin sa naturang pagpupulong sila sanggunian ang Palalawigan Board Member at Provincial IPMR Lagtumpasan, Provincial Legal Officer Attorney Francesca Laurent L. Ferrare at mga kinatawan mula sa Dole Oriental Mindoro, Provincial Disaster Risk National Management Office, Provincial Health Office, Provincial Planning and Development Office at Governor's Office. Matagumpay naman pong naisagawa ang Mangyan Intermunicipal Sports Fest 2026 kung saan nagtipon-tipon ang mga delegasyon ng mga katutubong Mangyan mula sa 7 tribo sa iba't ibang bayan ng lalawigan para sa 3 araw na palaro. Nakita na po mula noong Mayo 26 at tumagal hanggang nitong 28 sa Sentrong Pangkabataan. Naging simbolo ang Mangyan Intermunicipal Sports Fest ang pagkilala at pagpapalaga sa kultura, talento at ambag ng mga katutubong komunidad bilang bahagi ng patuloy na pag-unlad ng Oriental Mindoro na taong-taong itinataguyod ng pamahalang palalawigan. Pinangunahan ni Gov. Bons Dolor ang opening ceremony kasama sina Indigenous Peoples Mandatory Representative or IPMR at sanggunian Palalawigan Board Member Lagtumpasag, Provincial Social Welfare and Development Officer Sara C. Magbuo at Office of the Governor Special Concerns Division Chief Junilo Alcuran. Naging katuwang naman ang ama ng lalawigan si First Lady Hias Gumenda Ramos Dolor sa ceremonial toss bilang hudyat ng formal na pagbubukas ng naturang palaro. Kanya minsan binigyan din ni Gov. Dolor ang kahalagahan ng patuloy na pagkakaisa, disiplina at pagpapalakas ng kakayahan ng kabataang mangyan sa pamagitan ng sports. Ibinahagi rin niya ang iba't ibang programang ipinatutupad ng kanyang administrasyon para sa sektor ng mga katutubo, kabilang ang scholarship program para sa mga IP college students at ang pagpapatuloy ng Zero Illiteracy and Innumeracy program sa kanilang mga komunidad upang maituro ang pagbasa, pagsulat at pagbilang. Nagpahayag din ang buong suporta si Bukal Pasag para sa patuloy na pagsusulong ng mga programang makatutulong sa kapakanan at pag-unlad ng mga katutubong mangyan. Nagtagisa naman ang husay ang mga kalok sa iba't ibang larong pampalakasan sa loob ng 3 araw habang higit ding pinagtibay ang samahan, pagkakaisa at sportsmanship ng bawat delegasyon. Naging katuwang sa gawain ang mga lokal na pamalang sakop ng mga komunidad ng katutubong mangyan. Sa huli nating balita, isinagawa ang Ginoo at Binibining Katutubong Mangyan 2026, isang selebrasyon ng kultura at pagkakakilala ng mga katutubong mangyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro na pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Gabi ng 27 ng Mayo, layo ni nitong mapanatili at maipakilala ang mayamang kultura, tradisyon at sining ng mga katutubo. Mula sa 14 na pares, nakuha ang titulo ni na Harold Calinoy at Laika Balumbong kapwa mula sa bayan ng Bulalakaw. Maliban sa corona, tumanggap sila ng tig 15,000 pesos na cash prize, sash, bouquet at crown. Dagang tig 3,000 pesos rin ang kalang naiuwi matapos tanghaling production number winners at dagdag pang tig 3,000 pesos na cash prize dahil sa kalang panalo sa Mangyan Attire Competition. Naging bahagi ng patimpalak ang paglalahad ng mga kalahok ng kanilang mga advokasya para sa pangalaga ng kultura at karapatan ng indigenous peoples. Samantala, itinanghal na first runner-up sa male division si Carlo Vasquez mula sa bayan ng Bako, habang si Mary Rose Tupas ang bayan ng Nauhan sa female division. Second runner-up naman nagwagi sa male division si Jonathan Igmedio ng bayan ng San Teodoro at Charlene Basa ng bayan ng Bako sa female division. Ang gawain ay bahagi pa rin ng patuloy na pagsulong ng pamalampalawigan ng mga programang nagtaguyod at kumilala sa sektor ng mga katutubong mangyan bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan at pagkakakilanla ng Oriental Mindoro. Nagbigay suporta sa programa si Senggo Diang Panlalawigan Board Member IPMR Lagtong Pasag na isa sa mga pangunahing nagtataguyod ng mga programa para sa mga katutubo. Sa ngalan naman ni Governor Bonz Dolor Minsay ni PSWD Officer Sara C. Magbuo ang kagalakang maiparating ang buong suporta sa sektor. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapalutang at pagpapakita ng kakanyahan ng kultura ng mga katutubo kasabay ng modernisasyon. Mas makabuluhan ang selebrasyon ngayong taon dahil sa aktibong partisipasyon ng kabataang mangyan na nagsisilbing bagong mukha ng kultura, pagkakaisa at pag-asa ng kanilang mga komunidad. Sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita dito sa The Capital News. Muli, sa ngalan po ng buong pwersa, Provincial Information Office, ang GEO Public Information Services Division. Ako po si Randy War. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayan ng Mindoren.
3: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
4: Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: That song was brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Kaya ko si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Hiling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
1: That song was brought to you by B-Meg Premium. Be the best. Be galing. B-Meg
2: Premium D3, ang bago.
4: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
2: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

like 10,000 spoons.

0: DZSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa ang laro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Kaya sa buhay ko, malabarimik yung nabasura kahit mapait. Katotohanan na hindi ko malaman, masarap na buhay din na makamit. Walang magarang damit, kapos ako lang pala masikura at duro na mura ang naririnig. Sa magkabilang tayo nga nakakainis, ano na ang aking gagawin? Kumapit na sa patalim, sa masama kumaya. Pumasok sa dilim para makamit ang liwanag.

kita mo sigit. Humihilig ba parang gusto ko sa'yong dumikit? Hindi ko na malayan, palihim na pala kung inaakit ng mga tingin mo sa'kin malikit. Bakit di nalang lumapit? Kalimutan lahat ng pasakit. Sumama sa'kin papunta ng langit. Ilabas ang galit sa'kin at sa'king ka kumapit. Dare-derecho kahit na may traffic. Huwag nang huwag na

0: Drugsmart. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bang-

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
0: No, never.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. It provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
7: Spirit FM. Best friends!
8: I'm Boy.
9: I'm Brenton.
10: I'm Aaron.
11: Ako si Jay.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

TCSB 104.1 Spirit FM.

0: drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: ka na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Panguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulos sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
1: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
1: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
1: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
1: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
1: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas. At muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
1: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: That song was brought to you by BMEG Premium. Be the best. Be galing. Be Meg.
3: Premium D3. Ang bago.
4: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3.
5: Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy.
4: Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon.
5: Ito talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Magandang araw po sa lahat ng ating mga kanutrisyon na nakikinig at nanonood sa Mimaropa Nutrition on Air. Lalo't lalo na sa lahat ng mga kababaihan. Tandaan po natin na mahalaga ang ating kampanin sa pamayanan at ating pamilya. Kaya't paalala po sa lahat na alagaan rin natin ang ating sariling kalusugan upang masigla nating maibahagi ang ating sarili sa pagtataguyod ng nutrisyon at kalusugan ng ating pamilya. Happy Women's Month po sa lahat! At maraming salamat mga kanutrisyon!

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. That song was brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Ira. Pag Ghost Center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, baang with C at energy na nagigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: That song was brought to you by BMEG Premium. Be the best. Be galing. BMEG
3: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig ninyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
0: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
1: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
0: para always kang healthy.
4: Oh, pare, parang di kaya masaya.
5: Ay, maliit na naman sasakulin ko. Ilang araw akong absent. Di na ako nilulubayan ng sakit, pare.
4: Wala ko, mare. Marami talagang apektado kapag nagkakasakit. Mag-Mark Capsule ka.
5: Mark Capsule?
4: Mark Capsule Food Supplement. Alam mo, mare, naglalaman ito ng iba't ibang mabibisang herbang lasangkap kung saan na itatama o napupuno nito ang ating katawan ng sustansya na kailangan.
5: Masubukan nga yung Mark Capsule.
6: Mark Capsule Food Supplement Plus C. Palakasin ang resistensya upang ang sakit tumistansya.
7: Palakasin ang ating immune system
8: with Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
9: Kasama si Kasanggang Angie Marcamonias.
2: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, Kasangga at Kalusugan. Susunod na!
10: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
11: Sumasahing papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
10: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
12: Kasanggang Angie Marcamonias!
13: Angie Marcamonias! Marcamonias!
14: Angie Marcamonias! Marcamonias! Marcamonias!
15: Sa isang malusog at responsableng mamamayan.
16: Sumasahim papawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan!
17: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan!

0: Narito na ang ating kasangka.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Magandang umaga! Magandang umaga!
1: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, ha? Dito sa Kabisayaan, ang Visayas Region, itong lugar ng kalakhang Mindanao, maayong adlaw mga parents kong minamahal.
2: Good morning! Good morning!
1: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong napakahuhusay mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kasangga sa bahag nito ng Samar Province, sa maayong buntag. Yung mga taga Leyte Province, kumusta na po tayong lahat? Lalo yung mga taga Tacloban, ha? Good morning sa ating lahat at maupay nga aga ha inyong atanan.
2: Good morning!
1: Kumusta po mga kasangga nating Bisaya? Ha? Kumusta po tayo? Nawa po kayo'y maging malusog. Lagi lang nating ipagpatuloy ang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto, lalo yung ating produktong masarap na kapihin sa umaga na talaga namang laging nagkakaubusan, ang Mark Cafe, itong ating Mark Choco at Mark Cafe 9-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Tapos yung ating Mark Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement. Itong Mark Stevia Alternative Sweetener. Siyempre yung ating purong Vitamin C, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc. At Mark App Capsule Food Supplement with So Palmetto. At siyempre ang produktong para sa kutis ng ating mga parents, ang GN Gandang Natural Herbal Soup, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kababayan dito sa bahagi naman ng Kabikulan.
2: Good morning! Good morning!
1: Ang mga taga Sorsogon Province, good morning. Mga taga Sorsogon City.
2: Good morning!
1: Mga taga lugar pong ito ng Masbate Province, ang lugar ng Masbate City. At siyempre sa bahagi ito naman ng Albay Province, ha? Marami tayong tagapakinig dito naman sa bahagi naman ng Legazpi City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Nawa po kayo'y palaging malusog. Good morning sa mga taga-lugar pong ito naman ng Camarines Sur. Ha? Yung mga taga-Camarines Sur, good morning lalo po sa mga kasangga natin na ikinig. Dito naman sa bahagi ito ng Naga City.
2: Good morning!
1: Ito po yung siyudad ng ating lugar ng Camarines Sur. At yung mga taga Garche Torena, good morning. Yung mga taga pakinig natin sa bahagi naman ito ng Catanduanes, lalo po naman sa mga taga Virac, good morning.
0: Magandang umaga! Magandang umaga!
1: Welcome sa ating programa. Yung mga taga Dait naman, nakikinig din sa ating programa. Mga taga Santa Elena, Paracali, mga taga Kapalunga. Itong lugar po ng Camarines Norte. Good morning sa atin lahat.
2: Good morning! Good morning!
1: Nawa po kayo'y maging malusog, lalo po yung mga taga Labo. Ha? Kumusta po tayong lahat? Bicol Region. Mga parents kong minamahal, tayo po ay napapakinggan.
2: Good morning! Good morning!
1: At siyempre may mga produkto po dito sa ating lugar, ha, sa Camarines Norte. Wala pong problema sa ating mga produkto. Kompleto po tayo mga kasangga, mga parents ko. At yan po ay lagi nating bilhin para sa ating pagpapalusog. At bati natin isang malusog na umaga mga taga Calabarzon area. Siyempre malakas tayo napapakinggan sa bahagi ito ng Cavite Province. itong lugar ng Laguna, Batangas, Rizal, ha? Kumusta po tayo lahat? Yung mga taga Quezon province, good morning sa mga taga Lucena City.
2: Good morning. Good morning.
1: Yung mga taga Infanta Pulillo area, malusog na umaga po sa ating lahat.
2: Good morning.
1: Mga taga Memarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque, ang lugar ng Romblon. Good morning sa ating lahat, siyempre sa mga taga Palawan.
2: Good morning. Good morning.
1: Sa lahat po ng nakikinig ngayon, good morning. Ano man ang ating pinagkakabalahan, malusog na umaga po. Kasali po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Yung mga maagang gumising, good morning. Mga nasa tahanan, tindahan, mga nasa sasakyan, good morning.
2: Good morning.
1: At yung ating mga maninindahan, kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? At gusto ko po nga kayo'y maging malusog, mga parents ko. Lalo yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo't mga lola na lagi nakasubaybay. Maraming salamat po, dagang salamat. Batiin natin ng isang malusog na umaga ang mga nagpapadala ng mensahe dito sa ating numerong 0918-277-7788. Dagang salamat po, maraming salamat. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay. Salamat po ng marami, ha. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po sa mga taga Metro Manila, ha? Kalakang Maynila. At dito po sa may bahagi ng Central Luzon at syempre naman sa ating mga taga-subaybay dito naman sa Kalakang North Luzon. Kumusta po? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran na.
3: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kayo'y nakikinig.
5: Kayo ay nakikinig
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Mga Kasangga, ang pag-iwas sa karamdaman at pagkakaroon ng magandang kalusugan ay nakasalalay sa malakas na immune system at sa mga pagkain at inumin na ipinapasok sa ating katawan. Karamihan sa ating mga kasangga ay abala sa kani-kanilang mga trabaho at hindi na nababantayan ang kanilang kinakain kung sapat ba ang nutrients na kailangan ng katawan, kaya tayo nanghihina at nagkakasakit. Ang solusyon, Mark Capsule. Ang Mark Capsule ay isang food supplement na naglalaman ng mga herbal extract tulad ng agaricus mushroom, ampalaya, banaba, barley grass, insulin, bawang, mangosteen, turmeric, parsley, spirulina, sodium ascorbate, at silimarin. Pangapiling herbal extract na may kanya-kanyang magagandang benepisyo sa ating katawan, pinagsama-sama para masiguro na magkaroon ng sapat na nutrients ang katawan ng bawat kasangga. Mag-Mark Capsule para manatiling malusog, malakas, at malayo sa kahit anumang karamdaman. Mabibili sa butika na malapit sa inyong lugar.
3: Kasangga, oras na para matuto ka. Kasama ang ating kasanggang Enjimar Camonias. Kasangga, kasangga at kalusugan. Kasangga, kasangga at kalusugan.

0: Gyu Mark Amonias.
1: Gyu Mark Amonias.
0: Gyu Mark Amonias. Amonias. Amonias.
2: Tayo'y magtrabaho, magpanat ng buto, tulungan ng magulang.
3: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga kasangga, sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog habang tayo po ay humihigop ngayon ng masarap na Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito yung ang kaping ang sarap ng natural. At syempre yung ating talaga namang masarap din ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Yan po yung chocolate nam-nam healthy sa katawan.
4: Mmm, yummy!
3: Tapos yung ating Mark Cafe with Brown Rice Extract, ang ating napakahusay ding kapihin sa umaga na may kasama or halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. Yan po yung bigas, ha? Yung bigas na masustansya, yan po yung brown rice, mga parents kong minamahal, ha?
4: Wow!
3: Kaya sa ating lahat na mga tagapakinig, atin naman pong pasadahan, ha? Itong ating may kaugnayan sa ating talaga namang kayang-kayang bilhin ng ating mga parents, pero sulit naman, ha? Maganda po kasi itong ating produktong Mark Capsule, ha? Alam naman natin kapag tungkol sa kapsula, sa mga food supplement, ay lahat ay hinahanap po natin. Abay, kung ako naman dito sa ating mga parents, mga kasangga, ay bakit tayo'y sabi nga'y nagpapakahirap pa doon sa mga ibang sabi nga'y produkto na masyadong limitado ang mga sangkap at hindi napili ng husto. Samantalang ito, mga parents kong minamahal, kailan ba lumabas yung ating Mark Capsule? Abay, since 2011 tayo, ha, nag-formulate ng ganitong klaseng kapsula, pero napakatagal po, mga parents kong minamahal, bago ito mailabas sa merkado, sapagkat maraming proseso, maraming pag-aaral, ha, bago po ito mapagsama-sama. Sapagkat ang gusto nga po ng ating company sa mga nagde-develop na dapat po ay tunay na makatutulong sa ating kalusugan, tunay na effective, yun po talaga, mga parents ko. Kaya ang tagal bago po natin ito mabili or bago ito lumabas sa merkado. Sapagkat susuriin pa ito ng Food and Drug Administration ng panahong yun bago po ito ilabas. Ano? Ay, pero ngayon po, mga kasangga, ang kagandahan po ng ating produkto ay parang bonus na lang ito sa ating mga parents, eh, sapagkat yung ating Mark Capsule mayroon na 12 talaga namang mga sangkap na may kanya-kanyang sabi nga ay kagalingan, ha, para sa ating kalusugan.
5: Kasangga at kalusugan.
6: At ngayon, narito ang inyong kasanggang
1: MG Mark Amonias.
6: Para sa balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Napaka-tipid po natin, mga parents kong minamahal, sapagkat yung ating kapsula, ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos per kapsule. Bagamat, mga parents kong minamahal, gusto po namin kayo'y maka-avail lahat, kaya binigay po ito ng 12.50 bawat kapsula. Kumbaga, talagang medyo may sacrifice po tayong ginagawa dito. Tapos sabi naman ng mga sales lady o ng may-ari na nagbebenta nito, mga drugstore, na gawin na lang 12 pesos sapagkat yung pagsukli ng salapi ay mahirapan, eh. So pinayagan na po natin yan, 12 pesos po yan. Kaya kung ako po sa inyo, mga parents kong minamahal, samantalahin natin yung napakahusay na kapsula sa merkado. Yan po yung ating Mark Capsule na yan po ay may 12 mabibisang sangkap. Ano ba ang naitutulong ng ating Mark Capsule, mga parents kong minamahal? Aba, ay yung pong paglakas ng ating pangatawan, ha? Yung level ng lakas ng ating katawan, abay, sinisiguradong madadagdagan po yan. Ano? Tapos, ang maganda po, mga kasangga, yung inaasahan nating paglakas ng immune system ay may susi na po tayo. Ito po yung Mark Capsule na pwedeng makapag-boost ng inyong immune system. Tapos yung ating Mark Capsule ay mayroong tinatawag na blend ng non-acidic of vitamin C. Kumbaga, tumutumar tayo ng Mark Capsule pero mayroon tayong napapakinabangang vitamin C, bagamat medyo limitado po yung vitamin C dito, mga parents ko, sapagkat ito po ay nagsisilbing food supplement, pero yung pong vitamin C ay nagsisilbing gamot, mga parents ko. Kaya napakaganda ng kombinasyon, mga kasangga, sapagkat ang kaigihan po ng ating Mark Capsule ay madali po itong matunaw sa loob ng ating katawan kapag ito yung ating tinutumar. Tapos, ito po ay nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, yung pananakit ng ating pangatawan, yung pananakit ng ating tuhod, yung pananakit ng ating baywang. Makakatulong po ang ating Mark Capsule sapagkat nariyan po yung mga sangkap na babasahin ko sa inyo, mga parents ko. Ano eh? Tapos ito po ay may antibacterial, mga parents kong minamahal. Maganda po sa ating Mark Capsule, ha? Para po dun sa mga nagpapagaling. Halimbawa kayo po ay na-hospital, so meron kayong tinutumar na gamot na bigay ng doktor pag kayo'y nailabas sa hospital. Yun ay tinutumar natin na ayon po dun sa oras na ibinigay ng doktor. Ay isabay po natin yung Mark Capsule at mabilis po kayong gagaling, mga parents kong minamahal. Mabilis kayong makaka-recover, ano? Sapagkat ito po na may food supplement. Kaya napaka daling tumarin at safe po siya, mga kasangga. Talagang wala kayong dapat alalahanin sapagkat mga powdered form ito ng mga herbal extract. Mga extract po, ha, mga kasangga. So ano nga ba ang sangkap ng ating Mark Capsule, ha? Para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Ito po ay may sangkap na agaricus blase morel mushroom na isang uring kabuti na nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. May sangkap itong ampalaya sa kabatiran ng ating mga parents. May banaba extract, may barley grass, may insulin extract powder, sinamahan ng garlic extract powder. Yan po yung sinasabing pwedeng maging antibacterial, pwedeng makatulong sa mga may hypertension, mga parents kong minamahal. Then, may extract po itong mangustin, mga kasangga, at extract ng turmeric. May parsley at spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract, mga parents kong minamahal, ha? Kumbagay, 12-in-1, mga parents kong minamahal. Isang kapsula sa 12 ingredients or 12 sangkap. Kaya 12-in-1, mga parents kong minamahal, ha? Yung 12, yun po yung ating, ha? Yun po yung ating mga sangkap. Yung in 1, ha? Yan po naman yung tinatawag nating isang kapsula. Kaya 12-in-1, mga parents ko. So yun po, mga kasangga. At sana po, ha, yung ating mga parents, wag ho kayong mag-atubili na tumumar nito, sapagkat ito po naman ay hindi natin ilalabas dito sa mga drugstore, dito po sa mga pharmacy at sa Lazada at TikTok at Shopee, kung hindi po naman itong makakatulong sa atin. Nasa sa inyo po yan, mga kasangga, walang sapilitan dito. Kung talagat ayaw natin, walang problema, igagalang po natin ang inyong desisyon. Pero kung kayo po ay talagang gustong magpalusog, matulungan ang inyong kalusugan, maprotektahan ang inyong katawan, may prevention tayo sa mga sakit, ay pwede po itong tumarin natin sa isang araw, mga parents kong minamahal. Sa umaga, pagkatapos kumain, ang ginagawa ko po isang kapsula. Then sa tanghali po naman, yung ating purong vitamin C, ang Mark C, vitamin C plus zinc. Tapos kapsula uli sa hapon. Ano, yun po yung ating ginagawa dito sa pagtumar. Sapagkat, abay, syempre naman, sino baga naman ayaw maging malusog, eh di, yun ang mahirap. Hani, ako po ay gusto kong maging malusog, kaya ginagawa ko yung tama, ano. So, kayo po, mga parents ko nakikinig, nasa sa inyo po yan, ha. Basta't okay lang, makinig lang tayo sa programa Kasanggat Kalusugan, malay natin, Kapag tayo ay medyo nakaramdaman ng panghihina, yun, kayo po ay tumumar ng ating Mark Capsule. Baka sakali pong kayo'y makarecover pa, hani. Kumbaga, yun, ha. Kaya mahirap din naman yung ano, ha, mga parents ko, tandaan natin, mahirap yung lagi tayong nahuhuli. Mahirap po yun, ha, kung kailan tayo'y nanghihina na, tayo'y may mga nararamdaman, ha, sakalang tayo tutumar ng mga food supplement. Dapat ngayon na, lalo kung tayo'y nagkakaedad na, ay dapat po alagaan natin ang ating health. Ha? Mahirap po yan. Sapagkat mga nanay kong nakikinig, ha, itong food supplement, ito po ay prevention natin. Kung kayo po ay talagang mahilig magpa-check up sa doktor, malaking bagay po yan. Malaking tulong po yan sa inyo. Kung kayo ay may mga reseta ng doktor, inumin po natin, sundin natin yung ating doktor. Importante sa lahat, ha, na ating sundin. Then sabayan na lang natin ng pagtumar ng food supplement. Ang food supplement, alam naman natin na yan ay galing sa mga halamang gamot na sadyang nakatutulong po sa ating pagpapalusog. So yun po mga parents kong minamahal. Kaya dapat mga parents kong minamahal, tayo po ay mag-imbak sa ating tahanan ng ating kapsula na nakatitiyak po tayo sapagkat ito naman ay rehistrado sa Food and Drug Administration at syempre naman halal certified. Talaga naman ganun, ha, dapat laging safe yung ating mga parents. Yan po mga kasangga ang ating Mark Capsule. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
7: Si Tatay Leoncio Pontivilla ng Batangas City, natulungan ng uminom ng Mark Capsule, atin siyang pakinggan.
8: Leoncio Pontivilla, 78 na mag-79 sa August 22, Road 6, Singa, Labac, Batangas City. Ako kasi naman, wala naman akong ibang sakit, may inarang katawan at may katarata. Ngayon, dati ako eh, para bagang mapapait pag nalakad, parang kuhan, uga-uga. Ako nung uminom ng Mark Capsule ay umilis ang lakad. Pinibilang ko ngayon ang paglakad ko. Sa umaga, nalakad ako ng 1,500 na hakbang, pabalik-balik dito sa aming tapat na karsada. Yes, dati, hindi pa ako makalimandaan, ay kung ano, ako yung matal ng tuhod. Ang sabi nga nung ipagkong narito, bakit kagay ka na lundag pa? Ay kakoy ko na eh, ay malakas na ako ngayon. Hindi na ako katulad dati na para bagang matutumba pag nalakad. Yung mga medyo mga maedad na medyo mahina ang katawan, ay pag gusto manong balik ang lakad, yan, Mark Capsule Plus C, ayan. Yan ang talagang aprobado at natubukan ko. Marami naman ako nainom ng mga food supplement ng ganyan. Hindi naman ako nalakas. Kaya nung marinig ko yan, ako yari-yari na at ang mga kapagpalakas sa akin ito. Kahit naman hindi mahina ang katawan at mga bata pa, pwede rin pa uminom yan. Lalong nalakas pala yan. Ginagamit na kasangkapan ka ng Panginoon para makarating sa kapwa-tao yung katugunan ng Diyos na napanalangin ng Panginoon na sa aking umatas, gumaling. Ayan ang pinadadala yan. Yan ang katugunan yan.
7: Yan mga kasangga, tularan natin si Tatay Leoncio Pontivilla dahil sa magandang karanasan at kaginhawahan ng kanyang katawan sa tulong ng Mark Capsule Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
9: Mahalagang paalala, ang Mark Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan.
11: Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
12: Carlos Superdrug.
13: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
14: Carlos Superdrug.
15: What about Mark Choco at Mark C?
16: Carlos Superdrug.
17: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
18: Carlos Superdrug.
19: 36 na sangay
20: ng Carlos Superdrug.
21: Carlos Superdrug.
22: Sa buong lalawigan ng Quezon
23: at ng Louisiana, Laguna,
24: mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
12: Carlos Super Drug.
14: Ang mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay mabibili na rin
16: sa mga sari-sari stores,
14: groceries,
16: supermarkets,
14: butika, drugstores dito sa ating lugar.
18: Isa na namang masayang balintaktakan
23: kasama si Kasanggang and Jimar Camonias.
24: Jimar Camonias, Camonias, Camonias.
3: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemmer Herbs Incorporated, mga parents kong minamahal. Bukas po ulit tayo, ha, mga kasangga, at bati tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
25: Happy birthday!
3: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

Nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong paggaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman na maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po sa ating kasangga't kalusugan na Facebook Live, ating nakasama si Kasanggang Hernan Uribe at siyempre itong ating Kasangga News Update. Walang iba kundi si Kasanggang Arvin Enriquez. Ako po naman ang inyong likod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programa na kapagpapalusog sa atin. Ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga.